ebia na wodie no meka sey eni ufonso na emu me yesike kura wo chro number no na adechi ano pa akoye uye wi no mo sendi asempatcho fa fa chere me na menhwe o de chro ne hwe na hu sey eyampa wa sendi a o kwa wo sebrade meda wase danyame asenko a last year se this year me nim sofo eh boso me be na oba bia o se me ka sey emu afodie 70 cd onam kwa su kobo bia wo kofie na ohia ono so bo afo me yeche ne dan eh this year na last year last year, oh. Last year. Oh, okay. O se papa, o bo iska na mi nibi, na mi de me twema de chea na me fa 70 CD. Me nam kwa so kwa boma fodi ya me befie. Na mi shia dansi ye. So wa wu trinkwa. Fa chwa jina mba na mi de ma ne yebi. Jine yebi. Ni pa unkrono, oh my goodness. Thank you Holy Ghost, I feel the power. Pa chwa jina mba na ne yebi. Aye 05. Nebo. 9 5 Afibo 5 7 Bo 6 7 Afibo 5 7 Mi bobiem 05 Na wabo 9 5 Mi pacho bo 5 7 6 7 5 7 Me bobiem. Me nyaya ko bi amfa number we. Me nima de kra anadwe me tinya me honhom kapa wade ayeye mu. Jesus. Yebi. Je number ni biem. Aye 0595. 0595. Aha nebo 5 7 6 7 Me patcho sabo 5 7 Mami si subiem 05 9 5 Now abo 5 7 6 7 5 7 Yami shra. Edi abeba ni freedom nebeba. Freedom time praying partners. Eno nebeba. Freedom time praying partners. Me se bo number ni biem. 05 Na wabo 95 We are now about 5 7 6 7 5 7 It is 0595 Now about 5 7 6 7 5 7 And one on Afin pa cho je second number we ka ho je number we so ka ho e number we ye me number je ka ho ne no so beboa aye 0244 no abo 115 me ba cho bo 618 me bo biem 0244 115 na wabo 618 0244 115 Afibo 618 115 618 0244 115 618 Patcho number who send you a dear banner Bernard Usu answer. E bia na wo de ni ufonso e wo ufonso amema de enche wo se ni wi amema refi danyame ase se ani ufonso na iske kura wo de ma wo de ma de enche ade chi a no wa pibi e ma mi nu bi me hu be ma ba ko e ma mi nu bi ka prekro wo ni ba bibi sha wo se ye e nyame ho na ye wo sa ade chi a de pibi obi kura tie mi wo nam kwa so kwa ko bo sa afode no awrade be ma bribi esi amo hu se nyame e ye mu adwuma ampa me ka biem onam kwanso a wukobɔ wafo de no bribi besi amon wo se nyame ena na ene wo kasa me pa cho je number ni biem me besu obi mfa gidi nye de bi e be bom pa ye nyame be ma me particular number of people se nipa nkunu bi that very day na na dance sisi na na no won ani enyan fa gidi e fa ho shim me si u de bi a kapre kwa wu ni bu de twro number na de chea wo se pastor benan mi ko ye bi ne hwe di nyame be ye je number na me de ma no Aye 0244